Wamala ba? Ana ko jola ba jamara ba jumo kwanla jana ba? Palguari, weya. Ana ko ngingwa ne karan wanya. Palo biyere di ango. Peka bongo ba? Wamajiga.

mabiti pe kakara. Ko gago. Ko ko pete kanya lawa kalke. Elel derela. Munan ko bolo jana waka waka. Malapa la bide bai. Rajina. Te choko kolol man lagi kan.

kala bo bala gul bala gande jane bala ngare ngaye nga mo ngonga rai bole ne ngere ye ya ye wanjaga da yuno yango wanjaga me